Kay lang nasipiyaw mo ba? Kung may balang mo mawagro, papahi kayo ilunaw. Kawala ni ili iowe, kay lang nasipiyaw mo ba? Kung may balang mo mawagro, papahi kayo ilunaw.